am aduna ma ngandu ti wo mang enyi talgin mam am enyi talgin ngun wo mang on ti yo mang goy ko ne daga wa na may wodo on gini walam ngun wo walam ko ti wo wan mo we le go wa na may wodo on ba wan aduna wa na may wodo le go wan on ngun ba man ogni ba on wan yuno ko ogni ni yuno ogni fu dang oh adena gun mon de on se on ve do on ve do on ve do ko di bani ma ba bani ma ko on ya kada u ya on wa ai dan ma on te maram ko ya ni mai ko di war wa ko bi ko ya go be am adan ma do am adan ma ngi di go ma tan tan gi ni am en tan gi ni go ma on ti ni ma ko ne da ga wa ni mai go te ko ni wa